0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkel it ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew jàmm yi fi am yëpp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati quran al karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal yaa cheikh.
1: bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal al waxdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkk yi mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee la muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci al jihaadu kër kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee ar riba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare, rawati na lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julidi ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bayna alqabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeelena ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malun bi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratul baqara ak ali imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyi al-mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale ma rafet ma baraj baraj jewulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cell dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo na ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mo na jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek duma du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te falayam moy ka ha ya ain sad wala ha mim ain sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momom auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili da ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyum hayyum qayyum bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reungereungi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax ben téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamni ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata don japp loola dong mo doonun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tuddé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jangé ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pass passam defar jikoom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mo njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waji wax manam pourone len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu li jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir alquranul karim ndax defna won legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzala alfurqana tahsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedd la zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allaha yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman fi holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bindu fil arham ci njuru yi fil arham ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu keureum waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi keureum am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sam bi so am xaliss day fet bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambale legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retret sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retret defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que da nga retret dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamne انزل عليك ما وجهت يو الكتاب تير بي ديال القران منه امن تي القران ايات ايو خمن محكمات دنج لينا خريني هن ايه يوي نك ام الكتاب نيو ندي تير بي ايو خمن محكمات موي ات بي تي نك موم بوي جان رك دي خم لي مي تتال فيه ايات بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi bi alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ay yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir Al-Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al an al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka wa ta'ala rek moom mooy nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu laan wax léegi alif la mim ak xaamim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka wa ta'ala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ñu bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul araam naag araamut ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu araam la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ hunna aay yooyu nag umul kitaab.

du wagnu dara waye xam len du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat ne mom fokk ñu xam len tabaaraku ta'ala lolu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albabi te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dem suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamné dañuy fekk mutashabihadi ñu di ci xey di ci gont waxon na légui né fa amalazina fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub té moy nangoot yi nga xamné moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihat tam ñu nang ko gëme non wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermane ñoo ngi lay ñaan yermane gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga di ko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

0: carton ripas mu lek ba sour bu leke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bal yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narat sow du ci jaxaso khalisam set wetch ma suñu dem ci benn hotel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tuba bi ne ko yow le nga de ndax sow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seen ba xam waaji fatuna wala fiek ginaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du ray dongo loolu du ray dongo ñun biñu nekk dongo da ngay dakk am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yeen nga mëcc namp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa feebar maa moccu waaye daal biñu nekk dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul dongo dara dara jaan bu màccee dongo mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii nit yàlla nee na min bayni farsin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi na ci ñi koy naan ki yàgga naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yi demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbalit lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saayixan li charibina yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamarati ci meññit mi it wa min athamarati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqu lxasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqu lxasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al khamr thumma hurimat ba'd tafsiru tabari jukki fukk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mu ne bi yalla wax minhu sakaran ngeen cee jële sangara neena booba mooy ba sangara haramagut waaye ba sangara harame léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi zalika la ayatan li xawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi zalika la ayatan li xawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet, am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na, waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya ak yu dem ni ko yooyu, wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla dutul waxyu kenn ci anam boobu. Ama anamu ru'ya jëwant, ilhaam, hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa, moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund, ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb, ñu koy togg ci cere, bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab cee mastog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb? An daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci daji buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër? Mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekkoo doj may naa la nga tabax ci kër. Nu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn. Moo tax yemb li muy tabaxee këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu, yemb du dem ca kankayéeri ba di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayéeri, amul kenn ku yemb mas a ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayéeri bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayéeri muy jënd kol. Laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol, ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max, waaye mooy kolal yemb. Itexisi minal jibaali buyuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer, bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk, juróom benn koñ lay nekk. Kon ñu def benn ñaari buntu, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla, toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi mel noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg, wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale yu jigéen ya, léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam, kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqisi minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko wa min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd, lu garab rëy rëy rëy, guy yeeg, dimb yeeg, ngéejaan yeeg, néew yeeg, sexaw yeeg, alom yeeg, garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne wa min maa yaarisuun, ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax fa sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca daj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari, mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem bi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko rek daal di koy jekku. Moo tax bugg la ñëw ci kër yi, la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu armé wu dóor la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la nit taw ca la koy bàyyi, booy fekk benn beneen ñëw, yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas, ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekk matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ko ca la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko, waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Su ma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli samarat, ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa ki ni ñam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom ñam bu amul garab bu naqari ci mom amul benn meññit bu naqari ci mom yo ñuy wax ay lu'ab moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama ami motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nafi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naw jubal yamb day naw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci xaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci mañ ni subu subu nak bokut ak duggu olof bu ne subu na bokut ak suné duggu na ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama dukhul dukhul moy man nga gis wa joxane ci affaire bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ca noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci chaan leppam la ciy duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga do ma dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waaw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ko sañon mu tabax douceum sekkur parce que douce yemb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di legui yalla nonu muko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwe ci sa yaram ni laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan wa ji soobu ci mbir du ci chaan nan go xamne mukhtalifun alwanuhu mu ngi mel yo dafa wuute ndax yalla dafa wuute ci mbir du ci chaan amna gu weex amna gu ñuul amna gu xonku amna gu bari amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna gu ndaw amna gu mag amna lem nag du rees, boo ko naalee danaan dégg ci sa biir bi, salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bi métti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem yëpp naan doon lem parce que gëmutoon ne lam day faj at yi dafa bëgg nuyee di alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naan lem, mu naan ko dafa daal di wér shifaaun lin naas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu nahli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett juróom benn fukk ak juróom ñeent looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi tuddee jargoñ, buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey, ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur ilaa arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aaya ji da nga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ benn màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci benn mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne booru 10 heures ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a taw tabarkàlla mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a. am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñii di jooy ceeb, lu ne ñu dugg ca. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn si ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin chey a yow da ngaa tolloon jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna chey a. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin chey a mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yu koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarkàlla da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def. inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nahl ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg.
1: manam eppalante ci wërseuk
0: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nak day tekkelene mbirum eppalante mi kon wërseuk la lay waxe modi amna ño xamne fi le bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ni ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ni amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg benn netti bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu no kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya ci beu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñulle ngir yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye buñu dé laajal kenen ko dul yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xalé def ay soutien sen foyo ñu def tabarkalla bi tambule genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppalé ñom duñu nangu biradi rizqihim ci dello sen wërseuk ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la sen nday jor mom fofum fi ni sawa ñi yemo ci wërseuk wa yalla neena ñi nga xamni ñoo ëppalé wërseuk duñu nangu jël ëppalé gogu ñu def fekk ñi ñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa bursak wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société ye entreprise ye barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñepp seen duñ ko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sat jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fa rena sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rap ndank ngir mu defé ne amna lu ci def da diko ko naay yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu wulen ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man man yalla limam mom bokumako kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokale afa bi ni'matillahi mu ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nangu ñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nangu ñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu moko soxna dedet kon legi tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah etele sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé lenn ci yeen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsa faman lazina dunango gaay nga xamne fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppalé bi rad rizqihim ñu dello seen wërsa ala ma malakat ci la nga xamne mom nako aymanuhum seen ndey jor fofu ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lu mom kenn duko nango dedet nak su boba kon ni nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekkon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte limam mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadu wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëriñ mbiriti kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moroomam yaxu gi yel, salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar damm faar. mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur ndax kon day nekk damm faar. defal ñun ansasikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwlati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. mu jël nga jël soxna soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. wa xafadatan ak ay sëb ay sëb. léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonente bi alayhi salaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis, ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. wa afada ak i kon sëb sëb mooy ki sa doom jur. lu tax nag mu ne bani nag daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. xata boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sët day mën a taxaw taxawaayu doom xata sët sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja naa ngi suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. mu ne wala saxakum wër sëggal leen min a tayibaati ci yu tey yi. yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye wara zaqakum mu wërsëgal leen min a tayibaati. moo tax wërsëg bi nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi. mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore. wara zaqakum min a tayibaati. léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na wara saxakum min a tayibaati. wara saxakum min a tayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor. amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn. ndax koo xam ne ki boo tëddee ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy sóolu mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk. kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu su ne laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm. suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi, moo yor wërsëg yi jigéen ñi, wërsëg yi doom yi, wërsëg yi sët yi. ñu ngi nii moom la tëjee aaya ji wara saxakum bil min a tayibaat. léegi nag afa bil baatil yu'minuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg. wa bi nicmatillahi hum yakfuruun wa bi nicmatillahi ci xéwal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi. dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fexe ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan. mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. kon yàlla moo ñu yor moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yi ak doom yi tabaarakallahu yéen ngi koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin. wa yaabuduuna teewul ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min asamawaati bi ci asamaan wal ard bi ci suufit chey an dara. wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. maanaam kon

da nga yobbu mburu ties mo ci dama dama man nay defal yalla tabarak taala lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom na ta asqa dem mak waye ya nga def yeneen yo xamne day sikki su jëf yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def li muy liggéey bié yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yobbu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax juug ni mom fi muy denc li baxul jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax di liggéey di kete kara bi nga xamé ni ñibbi su jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lool moy dooma dama buy jëf ci li ngay jëfël yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lool moy habita a'maluhum sir jëf ci beeku yalla jël musa yalla neena alam tara khana giso ila alladhina ci ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ leen atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci sallallahu alayhi neko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga accé leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut atté bo xani dal moy atté son la waji sallallahu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu daldi mer mer mu mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fa la alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëggal na atté ñewone ginaaw zalika li tax nak ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne faalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibaratihim lil ajl jamono jin jam won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawara aduna wi kula fi digon legi 13 millions nela nak legi dañay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako ni jël sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leen war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la rayba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal da naka sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak moy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne legi lañ dem ndeysan amna ño xamne legi lañ leen rob amna ño xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la rebu fi amu sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am kula ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fu dem tay dama gis ne kep koy dem say mbokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fañ jëm dañ fa sawur il fa sawur wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy say mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nang ko séti pour bañ dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi loolu jar na bay xal lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wu bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfoon wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul toñ yalla do dem yamul xiyam nan la

ni muñal ba la 15 at da ngay muñal ba la fet deede yalla ku ni salam aleikum rek mënul jëf ak ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fek la nga fa jëf mbir bi kay moy legi ndax la nga jëf mom ñam nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fek la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jëf kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek kay yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jeen l'islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimun ak l'islam dimbalé len deugural len ndax mbir yépp mi ngi ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yëkëti ku yëkëti ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamné ci lay dem sababu nusulam muy liko taxawacc modi bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rum dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hay hat hay hat lool nak deunte nek mom faris ak rum ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kureen tabarakallah waye yalla tabaraku taala di len tontu ne len khul waxal yow yunus Allahumma ayo yalla batu Allahumma asluhu ya Allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def Allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma Allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mulka yaay jox ngor muntasaw kula neex wa tanzi'u yaay nocc ngo al mulka ngor mim man tasha'u jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway kaddal man tasha'u kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tasha'u kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ayti bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alcorane di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ño geuna yaru ci ni alcorane di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmal khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet ci bëgg na tont muneko hal min masjidin nax luñ may dolli da fay nek allahu akbar nax feex nga muneko nax luñ may dolli da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax deet jinni yit dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñi ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñu wax rabbuhum kon ñoñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn du wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahaari ci bëcc wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal bëcc fi layli ci biir guddi guddi ak bëcc di dugante wa tukhriju al hayya yaay jënne luy dundu min al mayyit ci biir luy dé wa tukhriju al mayyita yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci luy dundu regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo waw

jigen ni legi jigen ni jaay ni jaay yep jigen ni lam nañ ko defay yeguñ lekki khatum bu ñewé nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla bu nangu ba bëcëk fu ko am dagal bu féké bëcëk bu jël nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fu ko bëcëk bu leena nga jox fu ko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka nonu gor ñi leg leg nga fekk jaay katu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solé na yaara bi yalla le demul suñu ko te ñew bo bëgg yama nangul demul suñu ko te ñew naka nonu lekk gi tibi re lekk buma lekk ci taf taf wala da na bay ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu genn nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lekk lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu kebla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali salatu wasalam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbe fatiha julli ci yoonte bi waye di ngi koy tije nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tije wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi caabi la soko ubbi wat buntu ba tije la bo tije buntu te dugugo boko tijaate yow dama tay nek wala do dug ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu toti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tejje allahumma salli ala sayyidina muhammad moy signature bi tap bu ko bëgg yalla xolé da ngi ni da waaw tabarakallah moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan na ñun fukki ak ben ñaxul or lu bëggoon 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla may ñaxul or ñun fukki ak ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukki bak ñaar do ra am jaxla waye am nako law akbar yoonte mo ne bu ngeen di ñaan na ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom ci cindi ah ñaan bay ñaan xorom ci cindi lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i sada'an yoonte bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko téré bu ngeen ñaan na ngoo bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan na ngoo fokk ngeen di deglu lu bon di téré lu baax ma su ngeen ñaan na feeng ngeen baamu kon fokk ngeen di degle lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaanu nan nu la de alhamdullilah seydani mo jaar fi legi alhamdullilah dugal señ bi lolu ci roxum bala ko ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nañ ma ñaan wal yu'minu bi min gemni na len nangul la'allahum khayran yarshuduna tarako fofu la'allahum khayran yarshuduna ñu jubal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaa tabarakallah mu del ci wat ci wër quoi bu ñëk kuma sa wor bu ngon jotté da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëddëk yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wér koor wi jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fatam waye yalla tabaraka taala bu mu teel li mu yeg ni mbir mu jafé na lol la doon dindal wa mu dal dindi ko dané o hilla lakum daganalal nañ len legi laylat as-siyami guddigu wéru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna mune legi jege soxna ci jox ko ayam dagan na waaw hunna ñoom jigéen ñi liba

Ngin gen shum sen bobon. Ham nakan gen kwe jamu. Ngin gen yot kusam sen dene tibuler. Bilin dignu, aja dunya.

amuñu diiné buñ sañu du ngeen ko am yépp mo tax sen motoral sen programme xaba ba ñuy jigeen yépp ndaysan nekki ay njuma sen gëm yi dañ koy duu bu xonk rëdd sen bëdd yi rëdd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bi ñu defa rafet boko bëgge sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn alors ko melni kawru jinne wayu melni wi jinne nga pentir sa karam ba par na sallu xar kenn do jammi wax na deug ba par sallu xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tafayyana gina ba mu leere lehum ci ñoom al haqq dekk fa'fu dalel wasfahu jëlaleel hatta ya'ti allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga jox jihad leen baax ak bar bu jihad ñi ngi lay soñ ñi ngi lay agresser waye bu jihad ان الله يلا على كل شيء قدير لبلان وبغايا nga madi makka di defaru waw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexako gay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di len ma leg leg nak fay ben yi fa tax liko wa ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma bainu ci tangi lola mo japp gaay ba badar ñu duma len fi yeguñu ko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yett yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wagniko mu jox ci dem ko mbeutul waaw da nga ñang ba ci dey kër ga boni som kenn la som gisu mbeur mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xana gemu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbeur mu bëri ko be ñang nan ci dal saway su waye bu bari ñaar yoon nga li ñu daal ko daal la ci ci legi mbeum mu ñew dina ko la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deur ashida wa al kufa rahma wa bayno sabay balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ne lañ jogle wa aqimu taqawalan as-salata julit ñay defaru di lañ julé rek bu len fat len waxtu ku bëgg défar sa jikko défar sa fit wa xamu salat rek wa adu zakat di len jox asakeet wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci sen bammel li am fasikum ngir sen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé ta jiddu huk da ngeen ko fekk inda lay fa yalla tabarakallah motax fi nek tambalé wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan waccel la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan waccel la wo wa ko ñu ne waccel leen ko te mom xam ci yaa waccel nañ ko dé waye door pilian bu kare tomé waccel leen ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ne parew len ñu ne no ne off mané gaay nañ paré nañ paré est ce que ki ñu wacc kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boole kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien ha mais yeen affaire bi yumula daali genn 60

0: ngana ca bi ca ne balala andi won febar wa farguril febar afala akunu abdan shakura ji yonti bokhon ali sallallahu alaihi wasallam shakurin nak moy ko xamni ki surer le won ak jinni ak sufure ab jinni ñoyam kep ci mom bu reerle 1 million ak bu fare 2 million moyam ci mom lool moy shakur manam du nek ko xamni ki day am dig ba nit ñi yekko bu ñaké mu mer ba nit ñi yekko lool yom na lool waye reer la ba noppi kenn yegul ni reer nga ñak ba noppi kenn yegul ni ñak nga lool moy shakur fofu la ayyuba tallon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir moy ayyub kon sabbar ak shakur tabarakallah moy muñ ci sa nuñu kay do ko jema jeexal muko nak itam lo muñu rek day xey rek nan waaw waaw yele fi won li kulli sabbarin shakur neena dal ku mel ñaari mel yu yaay nga xamne da nga mëna waro ci ni bato di doxé ci kaw geej té itam du diit ci bëlbë xana nek ci kaw rek mu ne kon su ko neexon mu daadi dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni mu ko jëlé légui aw wala bok su ko neexon yubiquhunna mu ray leen ñoom ña ca bato yi yépp bima kasabo ci lañ fagu ci ak jibadi du maqtarafu min jara'i yalla neena su ko neexon ko war ak bato def ci lo xamne lu yalla téré la fa ngay faato aw yubiquhunna bima kasabu manam xolal nek ci bir bato mu nek ci ndox ngelaw diko dagal ñu xelil la ngay naan lu yalla aramal ko ko naan yalla neena su ko neexon fofu nga boxe karas bi lay waxe bato bi wonal ma ki mu def la nan defon xaruna wala suuf def la nan defon xaruna wala nga yegg avion mu ne ci kaw jaww ji ne ko asaman la lo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga toog fa nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee ba wàcc aw yow doxu na bi ma kasago ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yow doxu na bi ma kasago kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mun ca xew yépp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yafu an kathir wa yafu an kathir neena it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla neena cëy li ma leen di baal yum ñuy baal yàlla na ñu baal te sàmmu ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yafu an kathir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu moom na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ko jëluur suba rek génn àdduna ne ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci jëluur rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko topp rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ni njéeréer yi fii ñëw dañuy ñëw gone gu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëppay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laak ay ceeñ yoo xam ne du ngeen tabbu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yafu an kathir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cëyli ma leen di baal wa yafu an kathir tabarakallah suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam allazina ñi nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi
1: di werante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamam walu science la ki xam xamam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñu l'islam ñe lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn woru la laaj ci l'islam kenn woru la ca jox ben kaddu woru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li wan na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wan na yalla kenn la dafa bari li le wër lepp dalay wan ni allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena li ma len di jox ba tax ngeen di ñëmé songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay li ma len di jox ak lu mëna doon ci aduna ba tax ngeen ñëmé tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubulu aduna dongla kon yerta tax nga yekut sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam na ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse muneko innal insana layatqa ar-rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax ya ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ray yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakkar lo waji fëgg dënam liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba sonn daan ni joxon yunus nak nako yow yaay kan yunus nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé keccax mana man may doomu mère bi doon dundé keccax ci koñ bi Allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mun luma la mana jox ba tax ngay yekati mbag di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'u la hayati dunya yublu aduna dong la wa ma inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqa ti mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre di ci ay chiffre wama inda llahi la fa yalla dañ ko munte multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wama inda llahi baq motax bo ñu aduna li fi yalla may nga andi ko fi boy dem yobuko waye liñ la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa rajé bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla dem la fi may iman gim la fi may taqwa gim la fi may njambar gim la fi may ak wiire minik yoy wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mu ne lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñ ñoy xadim nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indillahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku sowé wut ñu sowé ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lool moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañu gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lool moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel ñi nga xamne ño gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kudul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkul at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu leen fi rek mu ne ko fo joge mu ne ci yass mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci all bi yoonte nako demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba ba tay yalla nga koy xolal bo fi amone fan wéri jooni balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox lum dundé ko xayna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefi jangul lool nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakkelu da ngay def li nga war def lepp door di wakkelu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakari magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakari ndaw yi bo ci defé ben ñaar mu farri ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw legui tay mu nek bakar bu mak waaw ndax li gëna tuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur waye li muy tuti bu la sénégal yépp joxone ku nepp dërëmum da ngay daldi am xaaliss bok ci ñi fepp xaaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm joxlako waxuma la nak bu la ku ne joxone aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakari nun la bo fi defé bakar def benen yow légui reñ ngay bakar xaat motax buñuy moytu bakar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan baak daf ta nan ba bir ba fess sulé wuñ yépp ay ray ejitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ibn abbas mu ne ak zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñëwé ni naan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombutef wal ladhina yatribuna kabair ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun moy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw sa bo xamene mer nañ jéggalé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbeuti motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambar yi nga bokk asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm 'inda husul al ghadab tabarakallah imam shafi'i mu ne manustughdiba walam yaghdab fuhuwa himar mune ku merlo ti miru mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ wara lahi bir ak ndof la kon nak mune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggelé yunus bi neena laysa sadid bi sur'a innama sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tiir sa bop

netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daawud nangam waye yununtu bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daawud ali salam yoni ko ci nit ñi mbirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day daal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yununtu bi ni ali salatu wasalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek tek la ko tek ko benen yununtu mom dal moy wallu wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nanga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daoud do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fuk ci suratu sad ngeen tek sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك نيي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي ميكروفون بي سن مباك عليون سال اندك تي والو خارلي وي سن مباك سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yonent yalla daoud ali salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangale yunitti bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn du ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti la yonenti buñ don wax daoud lañ ko waxon waxaguñu lako daouda qissa bi la yalla di netti ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bi mu waxe kan moy daoud ci magay ni melon ni manewon jaamu yalla ni mu amewon ngor ni manewon atte yoyep yalla mune ko nak ndax xibaaru daoud dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon daoud la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi daoud da nek daoud mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw buy jité minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar ba ba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daoud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deyalek boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté yalla ku muy nattu ku ne ci la nga man ci la lay natto ah mu am bis yo xani daaw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu daldi dugg rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon

azabu muqim mbugal mu ko gaccel ak ko xamni ki azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yoy yep mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit mën na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit mën na ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dong lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu baxna loolu la nit ñi teureulal seen bop inshallah buñu démé ca suratul hujurat dañu gis na yalla teureulé natu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demé nek yoy fofu ay natu kay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben tukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudi na tukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day juddu fepp ko fa su baba kon buñ ko ci bëggee teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi di alquran nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ci joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara leunt leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacceena ñu aleeka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom ba mag sam pukerte munu ko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy seddel kamil kim seddul it lol ab jul mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma falax ak nasi loola jukki jukki bu tolni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu mën ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëkk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñëw ci alquran du ta mëna wax ra h rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkke alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nek te dal alquran araf yim cey jël bu dé anglais bu dé français bu dé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarakallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran bi joxe leneen du la ko joxe mo taxon tabarakallah bo masana dem ndar ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lon sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek laaf gis ñom une heure demi ñu añ tabarkal kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bapam la jubal waman dalla ku sanku fa inna ma yadullu alayha bapam la sank waaw yalla neena yoon waam nun rek faman ihtada ku jub fali nafsi mayna ku katunu jub waman dalla fa inna ma yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku dëng mala dëngal ku jub mala jubal

jifanin ñukoy defaral ay keul wa jifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bu kut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawé lek li tay sanni plat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma budi keul nak dafa neex ñedd ni sa ndaw ko nda bi di jël plat di sanni ci bir lak gi di rawale keul li ndax mu sol ma taxitam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fuf jël kuddu tim laax ci plat ndax laax ak plat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ñen bal mu yendal ko nday parce que da ngeena wor mu ne wajifanin ak ay keul kel yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu leen bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu leen bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plat du soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat bo li seddelewat door dajal wala leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khul keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir ni mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lool nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fimu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mum lay wax muné wal khudurur rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel katum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat ñamem xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga mag lay doon bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey res du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga leen di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekke ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar mo foko fekk dé mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te su gusu bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dana gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis juna ci bi la deg kon juna ci bi.

sabbaha bak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone na né man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fe dem nday jor yow bo moytul do ñibisi lolu kon moy mbir yu mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala kërël tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu ndé gëm nañu yalla baatu xul ci alquran mat na ci ñett témir nangam ben formation la bu yalla defal yunit bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laajé mu ne xul waxal nangam wala mu ne dañ la laaj nangam suñ la ko laajé waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj neew ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laajé anama wisa sa'alaka ibadi anni suna won fakhul nag len wax baatu wax ji day melni dang ci yeb sori gu yalla sori waye mun rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek danaka li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu khul day woné ne alquran ji yunitibi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu boole ca dani khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nun yalla mak sama gaay wama unzila alayna at liñ wacce won ti ñum moy alquran gem nan ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gëm nañ ko wa ismaila lañ wacc ci ismaila téré ba gëm nañ ko wa ishaqa lañ wacc ci ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañ wacc ci yunus tel yaqub gëm nañ ko wa asbati lañ wacc ci sutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma uti musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sabi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ne min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunuti lay wax ne len gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunuti bi ñëw neen gaay yalla na na beugul nangam la nga wara def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yegg ci biir nekk douane du wuur ku ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay def moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ma ag ci aré ben way wacc leg leg mu ag ci aré ben way yéet motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car satara nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci aré am ñu wacc am ñu yégg yow lay wax da nga naan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc aduna ñu ñu mel moy da agul ci aré bi dafa agul ci car bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaaya ngi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ño xamna ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ño xamne tay lañ yé bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt ñun la mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

mil'ul ardi bar ci souf mil'ul ardi bar ci souf moy ba souf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla nen ku fi nek ci aduna si de hal kefer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga ti nga gis aljanna na nexi tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biram mu fess del la ko aduna bu fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ko so demé yom la xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fa lay yuqbala gisuko nangu modi yom al khiyam duggu al janna gise ferme lañuy duggé al janna biye day jeex fi ci aduna ci kuy dag biye fi ngay dag biye mais dem ba yom al khiyam do biye budul jaay bu ñu suko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko fa fekk bu séré da nga yor ñu nga mën ko am waye nak lo amut ñu suko jënd mbokk yi lu amul ñu suko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roche do fi deg kuy jënd roche lutax parce que amut lu amul nak lu way bari li doko mëna jënd yowul xiyam buñu xasse dem fofu amul gisé ferme fi li ñuy jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek goor goor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddu ali biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla nena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñola yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ku fi ñak biir rek say wajur lako tek ndax ñola yeru waye ku fi jiddu ku nek yalla da lay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqogul soko def set muy golé soko yonné mu dem soko laajé mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëssu ma sama tank mu bëss ko jot li ma dalé mu jotali ko li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi naan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti magagut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yom na xiyam 0 point nak yoro tobi nu la yalla teureul mbiri amnay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer ce 99 points bo moytul bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taral ci mbam tuara ko taala ko adde yom al khiyam nak indi 10 points 10,5 ah légi 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaamu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo déssé dé waye nak da nga jall mom da la dimbali nga jall ñe dem ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñe nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 mu ñu ko répéter def naani koku mom mu ta nek muk yaakar na ko bok kon nak yama xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yama xiyam lahum am nañu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirina ku len di dimbali bu len yalla duma tabaraku taala ku yalla duma do am ku len dimbali ndax so amon ku len dimbali yalla day wax ne bu len diw dimbali wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku lay dimbalé yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxago bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy dugg ñu baxu ñu sa kess keuruk safan nga lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi